gangbo nisha machine ya ya yana gangbo jugo khondo ti ti ti ti ti ti ti ti geso me orela khondo ti ti ti yo gangbo digo hache do so desa jongji susha tabne yana khondo la ne ir basha tabne ni ta samno thombo akha ne da ninje da ir badesh mo ni gyumse ne ya ni mono yana ir ba nisha khonse mo so me ni oso no gyumse se ir ba gangbo nisha khonse go me ta pesa ne ni samno thong so ni omda anan gyumse ne ya ya ji bir nisha khonse yo ra so ji o samno thong so ni omda dedala ne tenje ne sebe dagdi mando jons dala tene dedan yurinye wa ta bir ke bir khonse khondo ke o gyumse se siya yula ke wa chimaje bir nye wa ga ge go so me ore bir nye wa go su thong lo thong ni yim yo na ore nisha khonse go gyumse se ta bir nye wa ga ge go so me ore la ji se ta pesani nye samno thong so me ning ji ji sam u thong da samno thong ye na bir she ta thor khonse jo da thor ni ya Ninja, that built the Lotoya, and you don't want to summon Tonsum. You didn't do any ever dons, Dane Della, Nujella, Deda Dala Pentonas, Chinjelo, Chinji Maronsum, your torch. Dane Della Nujananina, don't ask the Samotoina. Tadana Shuson Dorella, Ilgambo, Nisha Consi, Nisha Nueva Utadia, Jonji Susha Tabolonina, Inangambusha Yonta, Pergamunia Gaumeda. Dan de la Nujanana, the Asli never just see any in a new Bisha never ya neda. Yozo no Jumzinse, Birnisha, Consi. It is a bin number Yawa Kurme. The new Bisha never ya ne, yes, I'm not awesome. The da da la pendo na Bir Nisha Kondu ya yo, Birnisha never ya yo, the emission, Asli donongomoga, Birnisha, Pendoni, whatever. The da la nina, Manasha, Pendoni, Kaya Pendoni, Lugina, Sovacum, whatever. Bir mono ina ngaras tinga sobo kumjem na. Chinji lo do chinji ta ulda chinji lo ni na ulda. Tak ta ulda sinsin shong na me lo jo sinsin orela. Bir ni sha ne ba ye yo thadi de ya ulda pina ba nyawa ka de oso. Ni bir sha sobo kumjo de ya kum shin de bir ni sha te ne ya bir ba ti ba sa jo che san jin na sha ta bu ji chinji lo do chinji ma rong sim kyu thor che ni na nga na ne gyu ga sim ji ta pi sha ni si ya kon zi go so lo ni om da orela. Birgam nisha khonsi ana sobo gom ju gogab number da ba de tab jewa number da ba de so bina gam bu nyewa ga ge bir bu gam bu shen ye ni ji ge go sum ta ni bi sha bir ba sha khon ba si ye si go so lo ni u tma da sam lo thong sum yo ta da da pe je ye me ta rang su su sim ga ni ya rang mi gam bu sha khon do ni o jang ga gam bu sha no rang ye me ta na khon do tuk ja sa su rang mi ze ne ga khon do tuk ja ya ya mi ze ne ga jong la jun la Chaola, Timla, Rasoina, Utsamotons, Utsamotoya. Now, Danga Kondo Ducha Tisi, Ne Udmoto Generosoni, Yodna, Tanga de Yaya, Gomea, Subacombuina, Nalegaya, Saru Dibana, Shayu. Yam Mizena, Blunt Hitting, Halamalam, Menadam, Chixi, Utama Rasula, Shadri Rasola, Uden Rasoine, Udnaya, Samoto, Yawina, Pigeon and Shadow Chicta, Pisa Mission Manasha Raso Domino, the Mayawaya, Rang Juga Jaria. Rang semnenga kontri de noyina munongodo de suguina rang rang sha gordong yi me ore iji rang rang semga mo meshe sum number rang rang semga gogoro mo tong ya ya lejum de pangbon yina pungba ne ze je lejum de wa sugu ne samo tong so nyom lejum de je ngar pungba ze je su ya ngar se ti sugu mo do ti samo tong so nyom ta kaisi ne ge ur ngana thima ti misuga mono ti ga ge na ta da na shu sumo do mina tong yina ta ye ti bod ma ye mi shi misuga Monodina, Yan Lega Dojala Yana Credo was some Pomba Nezeje, it is Legum Deje, Transha, Men Utmo to Tisu, Samoton was on you. Utmo to Samotonina, the Lega Dojaje, Alam de, you sure you, Madre no Meodela. Maron seemed your torches. Calde Dalla, somebody, Yundinian and Yelmedronina, Dalanina, Ransha in the Meodela, Ransha, Samo Halam de Tonya, Ransha, numbered our two year you were. Some of the Yuina, Udmoto Yundin Noina, Niwaga Mago de Yagosum Shonyonda.

rang rang nyewa ko thong yasi yag lo. Ani rang rang nyewa mo thong yu dhanda si yago so lo nyena, ichi kongdong ma sobo kom, odende yago yina nyewa ka maga yujime. Yang sik sumba chi, kate daagi daag suna, te daag la dir chi shi chung. Rang rang shi sungjub yagyo yina, rang rang shi sungjub yagyo ko teba no yina, si sungjub yago so lo nyena, rang sim chi sungjub yinjang di yaga nyeko. Rang sim chi yinjang di sungjub yago yina, ichi sim si, Si ya ya mono ya ya, ichik semje kewa nambar dawa da chubu ina, ichik langar lo kyo kama gawa ya, se udi ina kitbu, se shubu ina kitbu reyum ya. Teda la de chishi chongs. Wende lendo nu je naas, teda sumbar ma jur laas, taagi chuba nyambar jur, tena katub shibar jur nyagumda. Ta ut sinye dolo nina, wende lendo nu je naa nina, miti se rangsha mengdi to ina, ichik lenga ore, ichik response ka, Toro mengde togo ina, siyago lo nina, neba yago me. Suru neba de kiyo lenji, tore neba de yago me. Tata nani, mo yishu gu chue gu mati irbashi shusume urele, yishu gu chue nina, suwe nyam lenji uchi, suwe nyam lenji beru yishu gu chue nina, suwe nyam lenji gayate ganando lo nina, forgiveness nina uchi, urele. Tapi yishu gu yone mena, beru forgiveness nina uchi. Tapi forgiveness nina uchi beru naka neyiti mati adum. Vertical thi, vertical nina, mang thor yutse je forgiveness thi. Yang thor sur forgiveness, horizontal forgiveness ni, be cross je ishu gore la, ishu cross oya no me, ishu cross je mang chik thor yar tse je thi, ishik horizontal vertical ni ime. Vertical nina, tse chik mar forgive ya ju je, tse je su nolo nina, God, kunjo nom ni gore la, kunjo nom ni. Ta kunjo se, inang sim nina tukja nyeba, misha gyun si, yago yine, church ka ki, Confession yago ina, semnega si ino jaman kochung prunega nienga nomu nmaga nomshinde kochung nega shatyutu nomu shatnyego ina God say ina shat forgive ya jom nyom utsha vertical forgiveness the horizontal nyena thorsur nyena nye pena ta irshe nevada yago ina ina nime kaya sorry nye ta konda tute norde nye in nyesha ta ina I forgive you nyego ina nye ina shat ta prun nyego ti ngarne da tap chamsaru nyego ina Forgiveness ne amad odinum chida dinime ore number da wanime shinde biju sinye iglo nyena big tawane nga ti sinolo nyena nyege inanshe neba de kiso ina to neba kiso diba che mono shonju che ina ran laga no modo shen maso gan laga mono nye onda yame no kunjo laga no me yame na ina laga no me ta ina nisha ta kriyo nye ta desh toro ngarne da nyokta mono nye machat sambachi Motivate Dajumunum. What a Udmodu. You should Christianity forgiveness ideology in Udnum. Then you should say, Ranga me man, but you should never yawmodo ina. Diba Hachikosu di me. Young Rangina, Pamanansha, Kyun Yawmodo. Then you should brege Pamango the Munushong ina. Rang never yam a michi, brega shisung of the Yawina. The Birin make a sorry Nijumunome, Dibaja Dajumunome. That would Dibaja Sishongulonina, guilt in your watch. Guilt nina, pasim nenga non tinam sai da pesa tong ok ti paje da shame da oyo zo lusu ni si nina da big dunga ni de bade ya on bin mono shon sarum ni da u dik paje da ju mono ni da tiran miseran de paje da ju mo utsha isu krishane de nga guilt ni ju mo sha da chunju chumo ma ma de ba ngar ut ne kambe ya bur da chunju chumo nenga ye ma de ya wo ina guilt ni wo che ma de ma ya do da ore dik ba ka de di dukja di yene, top temu kaden di yene, shayu munu di batiro munu mne, kaden di yago yene, ngarisi shakba nambar da wadi ya, yago yene, di bat kaden di yene shayu di yom mne, ut khebar di numda. Ijik se, when de, len la, nyo je na, bina example ga odin di numshu, miti se ina sha zabar di bisu ina, ina tori zabar di bigo su mne da inji minji, sur di bisu ina, tor di bisu ina, da, di bati munu shong mne, si yena, Sur bisu je rangsha neba de kiyo me ore, thor di biwa ina binansha ti tabo me, ijik da birne level takta ka shongom nye. Udman na takta minu nyegyu di man me ore la, sinyo gosu la da, level ngoto di takta kri sarame da, barabara nyegyu me hindi ga da, barabara shong sarame shong nye, ina nyesha ti deram, nye ina sha ti deram, barabara. Da ngarne preje dikba munu shong nye. Ud ngoto junju shuman nga song ina, ud ngoto yan da, response me. Sur neba ya oji len injimiji ya gosu ni me ore ut suwa ga ke mon me ijin suwe nyam len ya oji toro len ya yuji sha ngal nangbe chwe nga shwe do ina suwe nyam len ya na ut sha minye dam shwa ni omda wende len do nyu je na teta sumbar ma yu la nye na si sum me de yu la nye na

Langinang si data shedon liri ma lama metod ashi lama rinjin sevang ani lopsang siyang ni ani lopsang siyang basi donu lama chay pasan number langinang utamuche akashwani tawang tishnup dikmon paklerim ba na chatang dos uz akashwani tawang imbur langinang changmujubu lirim hindi ka singur tsuzenis che tsuzenis ikning karmilinga che indi ka singur akashwani dili kerele ya san nang sa.